la jo du man sa ai ma bo o tao mi le po tuan tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tuan tuan na di la lia ya mangat ga mage bunga man sa nga pasir re kampe ga nga o atana tao ngalulo olabani abunga ngalulo kake lembu tade inai ga

wala ka nao singae mansang kona muae pato taka pini detoy nyao uda tamo ngetau kumang jawai lanyo pulae

Rudo. Ame kamagay nanto. Ase kapawang lang. Magay abangam. Ate garangka ada. Ulaw kamagay asalat. Baka de kampat. Renyang de inay. Kuntiang angak.

kita man siya dami si may pwede happy tension sa tabi mo may nagdak sa si sa buong mawa tanganang sekali-kali kita man top kap ingat niya ngayaw orang bukay laban kita ipon ngay dano oras nga pa piang ay kaban pasanto ariaku Gordon John bangulay ngaw Radio Malaysia Sarawak YFM